0: Ene tui no le mai chia o ke o tata mi sina chau tini tui sa wale hata o se mai a pigi a le tumi o yau tui lego a tui pat se mai o apelu ta na rau te atu tu apelu ta sini sini pali sini ka shua pali alu ta ila ta na a e fit yo con tu sera tu sera ma ti chi wala o tu en e fit yo tu te ma ta ta na ka yo chi a ta la me yo fil out ya la me a yo wel so di si tangan a fi fi o wit tu me le te ko te ko che ro ya ra te lo ben a e ma ta ka man na fil out e ma tu na fil out tu re me man so na ba ka ma ke chi a ta wi a khang me yo se bi sirte la ma inuit ilinia te sisinato ni tau tai ma atap tau su ni tamane la khilau tenik ato vinga khate la mwena ta kakpik tarame unika sinato apelo ni ta kwa mo se siku tai me tala uktuit ullu me ulla ka tusha be khala ngayon damatama mitsanot inuititun Nada uti kong nakimari uti sila uktuin. Tanat ko wa juna kili. Juna kili. Ima di takpan ako sa mayakay nani. Kuro apigil lago. Amalo anahan suntay na daw. Cousins. Tanat ko wa nalaon. Angin libali si matamani si ABC ko ang ikanayak ti siya si mata. Angin ko apigil. Angin ko takpan ako sa mayok. Nikyaw ti kalakapin niya. Angin awil na niya. Data kalau lima kau nak nak ilu halak tu dah ilu lagi ni. Si besi kunun ikan ayam kau makan anak kau pula. Kau kau ni jauh tinggi. Nada saya sekat dalam semangat tu. Sunah bah neng neng wajar turut terlalu. Ada data ikalah mereka melay. Kasih teribok email lagi mah, udah tu susah tau semasa tu ni jauh dia pin, atau di kena CBC kon, dah mahu lewat lihat itu lewat. Dah nara yuk kara kata tau semasa tu ya boleh email dia kata tau semasa tu angin walau kata tau semasa tu ini walau luni. Dah mahu nanti tu sejuknya lah semasa tu John Maurice kalau berlayar di luar, hi. Dana nara lang ay pagi kay nakatikoila makota na sunod tuin na tunak ko siya kaya kata niyo yung atok na wala ko si mami man kung ato nara yung lang ay abot takota Tuni si Yoga Mek, nalak di final labar dana mausi ataku yu imai carau si manna mimman. Nalak di simpi yu. Bihan ammiu tau lu cahay la tappa wati kuti pun. Tappa wuna si bisikun. Pikir letu min. Ala, ikayak parau mimma igalak kut dana juwana awa ammalo. Mausi si ataku yu tamak kuning atu sakat saw yuning. Ato palaw yuti yang imay talaw sa magibo pero ang wakto may tama ko ha kakakchor talawi sa latilo ko tapanay karun ni takot sa kore ng latilo ko chora ha kakakto yuyuin uwat siya ko ma ato ko yuk asin kinakotuin nang ning makuning ati kakakalan ni ha kajursi unakakto yuyuin day ko kinakunod Tapi kata mengapa pun atuk tahu orang mewin dan nak makunin hai dan Christopher Terry down and down Ontario mew down tu satu minyak kami tu usia tiga ratus sembilan minyak musisi ada gaya mik nara kain dalam
1: musisi apa ni pa? On a un thème aperçu lors de l'été, qui est de l'été au Canada aussi, ma gavé, Montréal, ça a l'air pas ta, et moi, ça t'a pas ta, Montréal, Canadian, Jersey, mais tu y octo, y'a mal l'été, et pas ma vie. On a kissé au manga, quand y'a ma tienne, il se voit, quand y'a eu, tu es n'a pas ta, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma tuer, ma

En tu katu ta wo gutiata wo ake hena ko te ga titere yo one kapa mi kute sin tu ke set la din senete inte I one I e healing circle ke dile ke te ga inta in tu ke se si sentai se ku ye te ka kiniri wi ga sentai se ku ye te ko ke ri te tu le go so slatting sa se ku ye kiniri wi ga inta ya unit ne hu ye e ko te ni wure tule kute ki te atule I asia ki toko ki te ga. Inta titere si a yune lehe ko sa te lehe na sa ichu kane ga. Lehe e wa sa kwe kane kola ga. Inta mi a yi woko te ni wete tule I asi woko te ga tule ki te. Inta titere si ka pa mi I yon I intuke se ya ko te ga. Go see, go la dittere I kwebe chak, go la I ni tle kong haku tikni wede dittere tu le la I onta te di no. Support worker ki di la dene kiki ki di kani gwa gwane tenga. I si dittere si I tu le I ni tle ta a ki si go gena na ana wede dittere epo. Honen onta tingo so jun be lo taun lo zene I go so tu le. Isi ini te kisina na haakutule kiti. Inta I wawai kukera shuna kwate I sasone ta www.auroracollege.nt.ca /personal support worker I ini teke sasonke ini teke a kisi kane ini teke kukena na leatule kiti. Go see, go la dittere see, kapa me too, go la dittere kes, cha chonte, ya tu na ki ya volleyball. Mini volleyball ki di tournament ake lega. Thating sa se kiniri wiga, I initle kon, na go ki yi da ke I gu ye gu tiga. Ya si ya kini hne go la gu tiga. Da dittere a mi bagai honen on na ki bagai go so, hin de de du le, ya tu na ki go he ki tia du le ki di. Go so I that Senek a main account of Ding Senetek or Tekunsi tenet a Guntakoa Shikitinga. E Tekunsi got in a government a yakiti. E see some lights at Segutiga. E see wellness center kitty, kute kare yakutiga, yakutiga. E see some lights at Sede, kiniri wiga kitty. In that it receive Dutago guti atawom. A kehena quit that I induke at you. She a kanaku here.

Tu kana ke se o tani ne kone weta tu sta wo ku ti he a ke na ko te ga. A cho som ba ke ko ga ku ti si ti te re e ko a ti si a yone te kone ta kun ta ta un tang ke na ke te ga ki ti. In ta ti cho si pi si ko ga ko he ke na ki i ko he ku in te ti te re ti i sa ku. In ta i si ti te re ye kun ta ye te ne ke ko he a sa ku ko he kun uso ko ga ki ti ki ti i Devon. Devon Trinidad ne kiri DC guati he ne ke ata kane na ke te ku te kun ta dan tan ku te ko so ko inte in ta ti te i guati Brian Donovan hiri DC i impede te ne ke ya yun hu yi i kara ki ti hu yi kara ya ki to kun tu kane ke to ta in ta wo impede te ne so ku so Gutsukukete, Gusola Tarde, I got Kate Tikola Kitty, Kitty, and that he go Takina Kate, the go kind elegant. In that it, the sea, he can't go then at that sea, he quanesso. Yep, you and Hiri, the sea, did the sea, gushing it, Kuntak, can I say, down tongue.

uhiriti i si ko i naku in ki chinkani ga kute kute le iya ko ke watamta in ta ti tre si khata na son pa tin i ta wala le kha in tu si khata ni sona se ti ko so kale wa na se ti ga hati ka chin se la ko no o ti ono le mile khana ti ono na ke son pa khana zo wala cha ti tin ni ta in ta ya yun tene ke tin sona ke ti ti te kun ta ko na tin sona ke ti I kola yun I go kere kui board of directors le I kola din sana ki ti ta na I ta o tini ta ta na tse hiti ati. I ta in tiu fala fork on a rock si di tene si a yun a si go want o. I si tu ta ko ga I tene ke ya ki chi kane ha ki ti ta in tiu ka na ke go kene no ta a si go want o ki ti ta a words ki ti le kane. I ta ti tene si I in tu tu ta ko ga ta kun ta wo a ke hena ku ite.